timbar su pindi ma may sana lew ñak ay way ko ko fa du bintu jobu de bu su na pe fayna bintu do ba ba may sa bay ngandar gay bintu sa bay da sat na sin kana le la dunan.

simer ak kati simer ak giñu simer ak gibi jaw simer sa bay ko ko jaw li jaw bu la nexe falu jaw bu la nexe mari boy say bat boy sa mama wax lo njay njay mag boy bay ba ilmani maray la.

simer ak gibi jaw simer sa bay ko ko jaw li ngeer jaw bi bula nexe falu jaw bula nexe falu jama yalaer ndey mari boy say bat boy atu boy sa mama wax lo njay njay amadou boy bay ba ilimani maray la

ganje tungal ak soxna mbay falo ak soxna mbay gayre sal dam sen jam nga tuba nepp daw nyaaw bakkan ko yobugile way tat ga ko ni war xox

saxew soxna mbay jimbi ku la cham mbay nya xana ngalgu kon ku mba jana bob ku mba jaganu ba nga ci ndaw daro njaay fanda sar gan jengi le dram bañ saxew ro modun saxew ro saxew fatma way fatma gankal mo lu mo xure ja nga tuba

balakate ak ñoom di deen ma ngo ne faal amina jaw farandi ku baranga ku bo borom na se gañu bari golum baam sa xewaro mudu sa xewal zonam bay jindi ku recham mbay ñaxal nga ku duggu mba jana bob ku mba jaxal yu nga ci ndaw daaro.

dem tu marian har yalla dem ba job galar ba ma tere sek yeme nyaay nu yalla bagge nanu bayek ngati ala di malik fal malik sen mbaye mi dekk souf bo demé janiou dal nil alhadji malik sen ajaratu ndate sen magna way ser yaram yaay mojur kantom ser gi kantom ser gi mojur ndaay amarjan agalhadji zamba dun jaay ajaratu magat ñang ndaay ma ca ndar ak awsaaji mu ndaay ma ca ndar geej magat ñang mu ndaay don boyo ngir belza sin tiket al sa du ben ma ci barak daw ajaratu ndate sen nafi sayay toñani amadou marian.

Si pite buringay nga cha bakel ma demba say ma cha gola re ndaw ndey mare ma Abdoulaye kat simer ak ñi simer simer fara jaw ma jaw xor latti jaw ma jaw xor tan jaw ma jaw xor mbam mbam sambala mu ngi lamb

na butaria mamarem ya na michilam budisbi parokumba manyubarek ardo chigena nyugaram di major mbaram.

Ma bakkar ni la genn tonto ta to bakkar ni tonto ko ndam na badne ko mi do rata

na nga madu maria antoñani ni yalla bagger lu bayne tema madu maria xar yalla demba job galaru ba ngir ñeena ñay ayo malik malik mo jura laj malik bay ajratu ndate set ni ci lambu dis bi ak sen farma nga ñu fal daru jubol

dagat no buy ci hasim ngor dagat ma de manjat fat mbay ma ci gel bure bure ndak ñaa xoo dem ba dal may sa jom ma dagor ma jojé jaay

timbo suspendi ma may sana le onya e way ma ko fa du bintu job de wo suru ala pe fayna abidu do abia ba may sa ba ngandal ge du sa ba de sarna ikna le ala dunen tabas ikhtiyar ze ma jawas Tarkish Yak, Yak Fatim Khayyat, Rahman.

no, te no me dio no voy mi chimbel. Why man koy jale amadu tale asid mbo che ngel ala je bu no yalla bege no baye yow far gey birim gey binta jaj ak natu gey birim gey binta jaj agal gey birim gey binta jaj man koy dal jaal daawda job ya ma benda bira ma benda faal mboyok ñur bel sa sin tigeet ay way ndey mari kumbalaw be dem man koy jaal ndey ma daan man ngali mo ma jaam aram bak mo ma jaam ay way faage ndey ma daan ndey mari dem na tulay kumbalaw be ndey mare nga ko di war alaaj malik abiyater bu ñu bi ci ko di war di begg bu mi gacce ci jël job di ko deug ko di war ko ko kumbalaw be yaam bokku ndey mami na tram samb ma cioroso magata ndopuma amina nga ros be cho ndey mari kumbalaw be nga ko di war ibrahim aya sin nga mbelalan ibrahim malik ya tit mi fi joge barki dem bu batay ku mangal mo ma cha magal mbeker mbo ma cha ndey mari kumbalaw be nga ko di war Bangalore.

ji lamin jassana jey nga betwar dakar ya sinal gibrim gi binta jani ay jang betwar dakar ay kumbalo be jassama ta bu jigen bi mate joy baay mi ci betwar dakar kumbalo be madu lamin no ma ngi lay jaale ndey mari mi ci kodiwar ya sinal gibrim gi binta jay gibrim gi binta jaj al gibrim gi binta jaj magi tek far jaw farisa ku ngoy sa jey bur nga ndur bi ibrahima ibrahima ay sito gay mangi lay jaj mani ci cote d'ivoire ak sa tamba makure jak jor ibrahima Zamba makure jak jor jo mi dingen nañu sa kore set bay ibrahima yanu te joy ibrahima sa bay bi ci melalan ibrahima yanu te joy malik yasin bi ci melalan ibrahima yanu te joy lamin chane bi ci betwar dakar ibrahima ibrahima malik sa bay nga melalan yasin dal ge

fatimge sama bay bacce chagope fatimge abare tindige abare lañu jox aram fak goña mo am ci cheikh fall sama waji ngeer bi may joy batay no peguma fara ko may te joma la ci mbantoy gëna ko mbaayu mi dekk su bo demé jani dal bi alaaji ma dikke fal watim ngeey cheikh fall magna fara ko may te

sa baita na fabai um de kusu bote me janiu dal nilalaj malik bal malik ngate magana kumangal ma ma jama garam bakar ma ma jama muntu yali jo ma ngeseju boy mam janga de njur bel ma jam ma nga dewese bakata ko mam janga sundi be mam bari kay ma degen tuñan bari ma job bay traw fa job foko nga de xon clair na gundi dem ma gogi na go jaj ma de galo ji mbok ngir bel salen ci ge dal sen bu ben wacu barak daw

demba job galoba ma tere sek ñeme ñay ñu yalla bëgge nañu baye ngate yalla di malik fal malik sen kasu bo demé janiou dal nil alhadji malik sen ajaratu ndate sen magna way ser yaram yaay mojur kantom ser gi mojur ndaya marjang agalaji zambadun jaay ajaratu magat ñang nday ma ca ndar ak awsaaju munday ma ca ndar ge magat ñang nday don boyo ngir belza sintiket alsat bu ben wacul barado ajaratu ndate sen nabi sayay toñan amadou marian ser garam jay mojur kantom ser gi

tarat na ko dire siw babu jey fi la jaar bien tan ma ko fil rebel ngay ma ko laal yak sar te ba ciut di ma ko nax dal ani je job mi ñoo soom je job wa jo job gep ci bu je bay soor mo laal ba tam ko dal ñu gol ne bu ko bolé mu ku dam ci jep mu ngi ndurok mo mom dal na ko ñaabi yoon

0: yayandari hotel man hotel modir abdusamti abdusamti imar imar bin umar umar bin bubakar umar bubakar umar motta galla diglo ko adan taw adan sallah may ko do bu ñu faatu mata adan taw ni diglo amu du lenu ko ma ñu xanya dal yayandari ngal nak ak mo buñ ma ak daaro
1: Thank you.

barke mo walo ner fukat ak ñeen bari taxam ba mo walo fukat joom ñaar ko dem amar fa du mo walo joom ñeen ñaar ñam la ñu may ga ak faan la ñu may ga ak kapar la ñu may ga ak faa du mo ñu may ga ak mañ wadde ak duje wadde ak taxam wadde mo ñu walo joom ñeen ñaar tan ya gën te bi mo walo ñeen fukat

barke mo walo ñaar fukat ak ñeel bari taagam bar mo walo fukat ak joom ñaar dekem amar fa du mo mon walo joom ñeen ñaar lam lañu may ga ak faang lañu may ga ak katar lañu may ga ak fa du mo lañu may ga ak mañ wadda ak fiñe wadda ak taxa wadda mo ni walo joom ñeen ñaar tan yaa ci teddi mo war

de bëri ko da lay kulé tayandu kulé ko do gam len madan kulé ko do len ñepp du ko ma jojëm def bi ci bëgg jall leer jakkir mu jottem ba dé bangat lan yo den ciar kulé jo gendo borom fatim tan dara jëga dé xandal da ci ma sa xol ngolay ané wa gan fay akamadi ngolay.

0: koddu fal kuli koddu koddu muy ndaw kuli mbabam mbabum bu ndax mo jël geñu na wala bañna yeen balé aram bakkar sa wa aram bakkar mom lañu may mbabum bu domam wala jappa da sa mom ci kuli mbabum bu yeen kuli mbabum bu yeen mo le mo fa la sagata mo ko dal ci fo ta xal ci jamal de mo mal def faram bu fal
1: wala bañna.

na fayr ñeeme war saar na fayr ñeeme wala bañna kuleen tooñ di bu tool seen bi gàtt na waaye kenn du ko yéeg wala wala bañna ku ko tooñ.

yakuru ko nama faratini jom nyaay mongolam baato faratini jom nyaay buray ko nama faratini jom nyaay dulaw ko ma faratini jom nyaay yakuru ko nama faratini jom nyaay modou buri nyaay buri nyaay ju kafa be jaw buri nyaay am baxo jaw buri nyaay am jomba jaw buri nyaay mongolam baato faratini jom nyaay dirbeul bu yomboj nyaat aisha faratini jom nyaay jurma amad nyaat ak mawlud nyaat boori mbato faratini birum nyaay jurlu ma boori mbato ma amatal boori mbato ay gafal boori mbato awatar gafal boori mbato yoyo dom faratini birum nyaay taaro tekk mam birum baba nyaay jambar je birum nyaay barka nyaay yaang nyaay barka nyaay tegul nyaay barka nyaay dembana nyaay barka nyaay birum nyaay mira lakhiram do duma yeen ndam silla ñokul ñoko ganjol yir ñay ken mam mudd bu gor fa siringe jam ñu dina rew ngam ñay du bu gor fa gol samba jam ñu dina rew nar bu sa gogul baka fatar la nga ko jeñ yir ñay ken mam ja mudd ngo won xatta bay ki gis la re gnawam yir mbali sel la sar fa maram sel la sar amadu mboj sel la sar aysa mboj sel la sar aysa mboj sel la sar jur baram aysa maram aysa jaxer aysa jaara ay dumboj mom selde sar tabara ndongo yaakin ñam seen keur teppuyo kabata fa ma nga de burjaaj sabar de burjaaj yi anta de burjaaj bu bu ko fa ndongo de burjaaj de la xamul te burjaaj ñaaw na de kaba ñaar sabar ñaar riyanam ñaar bu bu ko ñaar jappa ma yaasin fa tanal nga an jam mo kure de ku de ceur yi ngui koy awa jagan brak bu sa ngi fulor boy bot ni ñefir bu sa ngi fulor nak ñefiyat ma ak

lolou ma ligiyani sa kenn manu ko fay bokk du way ko ni wax lolou man modima jawa

nagan sa job masyanar. Nyo, nyo, wa makilal markut sa kilambudin.

president, gwardo nyo na mahat yan. Huwag sa nyo naman, nasa sa erdo niya mundi. Makabayin, aram kang mahal, payaran ninyong silig. Wala map, map. Nidyo ko gwardo nyo na analagi map yan. Huwag sa pumawala. Magayang ni silige barkidiam, makayang gara ni kitandi. Nyo na mga kaysa't may,